Hello, kamusta po kayo mga kababayan? Isang maganda at mainit na pagbati po ang aking ipinapahatid sa inyong lahat. Ito po si Cookie at muli na naman po tayo magsasama dito sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Ano po ba ang inyong mga pananghalian at ano po ang mga activities for today? Alam ko, being a Saturday na medyo malamig pa rin po, marami po kayong mga balak, ano? Katulad rin po namin, nandito po ako ngayon para bigyan kayo ng isang magandang programa na naman. An afternoon full of fun, music, and entertainment. And it's August, and what do you expect? Nandito na naman po tayo sa nearing the middle of August. And kaya po, namnamin na po natin itong labig na ito dahil ito na po ang last leg ng winter natin. Tapos, spring na, my favorite. Kasi gusto ko rin po naman ng winter. Gusto ko po talaga yung lamig. Pero sa kagandahan po ng boses ko ngayon, mararamdaman nyo rin po siguro kung bakit love na love winter. Nagiging bedroom voice po. Well, I'm still a bit under the weather. Kaya po, pasensya na po last week. Medyo hindi po tayo nagkaroon ng live na programa at napansin ko rin po habang ako ay nakaupo at nakapanlamig, pinipil ko yung piniplay po na music and tsaka yung po programa kinilaan ko po last Saturday. Eh doon ko nga po napagnilay na napakaluma na nga po pala ng aking standby program. Kasi parang nabanggit po doon na Easter pa. And just imagine, that was April. And while I'm thinking about those months, maganda rin naman po, nasariwa ko rin yung panahon na mahal na araw. Wala po tayong masyado mga pagkinos o kinagawa kapag dumarit po ang Semana Santa. Pero sabi ko nga, ang layo naman ng program na yon para hindi ako masyado makarinig. Eh, dapat ang pinag-uusapan po natin eh, ilang days ng impeachment trial na po ang napapanood ninyo. O kaya, ano po ang ginawa nyo from yung nagkaroon ng mga games, ng football, rugby, at saka anong pagkapanalo po ni Iyala. Sigaw din po ba kayo ng sigaw katulad po? Ayan. Kaya po ako minanat. Yan po ang dahilan dahil ako po ay napaka, how do you say it, emphatic kapag nanonood po ako ng sports game. Hindi ko po makontain yung sarili ko kasi sigaw talaga ako pag nagugustuhan ko o hindi ko nagugustuhan yung mga scores. Kaya naman hindi po ako talaga pang live game. Talagang sa TV lang po ako pwede kasi marami po akong makakaaway. Unang-una, lakas ko po sumigaw. Pangalawa, matutuling po talaga yung katabi ko sa ingay ko pag nag-cheer ako. And I just didn't want to, you know, displease kung sino man po yung makakatabi ko sa courts o kaya sa mga stadium. Dahil alam niyo naman, minsan dun nagkakaroon ng problema yung mga fans ang nag-aaway, di po ba? Pero yung mismo mga player, mga atleta, hindi po naman sila nagkakagulo. Yan lang mga fans. Kaya po, di ba dati, yung mga basketball nga, sabi nila, nagiging boxing. Kasi nga, iba na po yung nagiging focus, nagiging masyadong competitive po yung mga fans. And in afternoon na ito, marami po akong hinanda pang magagandang awitin. At meron din po tayo mga pagpapakita from my country. And yung atin po mga latest na mga chika, matipis chika natin later on sa programa. At sana po, dyan lang kayo at till 2 PM pa po tayo magkakasama. At this is siguraduhin ko pong bibigyan kayo talaga ng masayang afternoon with all the wonderful songs that I have prepared. Pati na rin po yung

aking mga tips kung meron man. Kaya natutunan ko po yan sa mga pagpapanood ko po sa yes, nanonood po ako ng impeachment trial kasi po gusto ko pong marinig yung mga pagtatagalog.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit ang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

Hawaii ki mo kainga. Ko e fia fitua pole lulu ko toa pe he taim to ni make fa. E fa ko ko atua e pol kala mata loa mafa ko speli. A va hala nga we tonga o kala man kau ses mata tiso nu sila. Me le tio ta no fa po ni ono Planet FM. Ok to e malava be fogi ke ma o pol kala mani. A ho e fitu ho we wa fa he wiki he website www.planetaudio.org.nz/taulama fa gospel.